我真去那么啊，吃起了鹅鹅的。

俺那屋撒欢乐，俺屋别个的能。阳江三个月，俺这下皮儿，俺紧叫了呀。阳南路那单子，俺送那个俺的身。阳湖妮妮儿打卡住俺的家。阳让的乌鸡生那个俺的身。Ta sam ta ma wulun jo pa nga ri chie ya. Ta yin zhong cair ngun nga ku tang nga jiril. Yang sim jin li ye ji galwa nga ri la ya. Yang dik sim sang ji yin tar tub nga ri di. Nga na wo ti nga lan za pa nga ji na ya.Ta yin ju la ti li yi chi zi ga li mil. Yang ma ni na tong khun la la ga li la ya. Kong jang si ghi ya chi ga kong ji ga li la. Nga khit la si ga sim si ma ga ji ga nyan ya. Yang ti na la di nga la ma zi la ga ji ga si.Nga pa wo shtong khun lak le ghe ri la ya. Ta xiam tang nyang ji ir chung rog ghe ri si. A ji man go bu shan ri ghe ji ghe ya. Ta ngan song ni li ir chab ta ghe ri sul. Ta nga ti di ghe sir shay shil ghe ji ghe la ya.Ar dig tag chul khavi nya ma ga chigrel. Hanyi nan khor yog yog chan ma pan ga ri zi ya. Nor long chul yog chan ma pan ga ri zi. Tish tag tan zha akwi li chan ri zi ya.Yang shjin chun chini huar tzile gari den. Silin jihtin lab ya ma gari te ya. Yang jihtin shtamnin tukar gari te. Yang marnilin dansim nyalim chigaril ya.Yang tam chi ka wang atang li na ghe zi xi. Arang pa ni lam na tun tsam ghe chi ghen zo la. No la khu ka ghe la ta lang zi. Sariang rtong khun la ghe la jek. Ar jia do no shira san di. No thupa tigi. Lang go njari ngam nga ka lan da shira lang dar.哦那个呀这个工作我怎么了说我你的呀养儿丁人处理着的你说了呀大鸡妈里我那草里几个鸡呀Ta jihil nga alir dikwa nga risa ya. Ganyang riwa akhtya gali chapa rinja ya. Yang satang longwa mashi rita ya. Nga shtagarong shtong khun lagla chigisir ya. Yang tini inri mangbu rori si ya.Nga na wu shji vi la khul rinda ya. Shji la nyami tru lan di ro chig yin ya. Ar digin cha ma xiong vi nga ro chig yin ya. Nyin shji jang jal wa ma pul rite ya. Di tari vun jik dun ngong u ri si ya.Ta nor rin chin salar irdab ya. Yang san

哎呀，打死鬼叫奴儿，恰什么个里去？养恰几个那屋几十个里同呀？养恰几个怕米个里小，养恰几个不起叫个里些呀？ Shilar daksam kashi ngatra kwi ngari ti. Nganna u nganyin tramba ngari na ya. Ngag manjirag dhurji diwa ngari si. Chong lakwa lagi chitani chigandrab ya. Qayar daqsim mehtog ur jiwi ngari ti. Yan na uq zigan zi kharsil ngari na ya. Lih na tong jama tawar ngari ti. Chong laqulan chal tong chapar ngari me la ya. Shtun daqsim naam ka ngata kwi ngari ti. Yan na u yal ti chansil ngari na ya. Yan manjir rgtong ngori shchon. Nga shchon undo patani ngachig zo ya. Taqsum bun kanjang janur ngari la. Yang xinqiq tontang awa ngari la ya. Yang agantang shtamnyan ngkoryog ngari la. Yang dopa uortang awa ngari la ya. Yang korwi longchul ngkwamjur ngari la. Yang jikwar jie tang hai ngiri wa ya. Ta yang yang chen jie shang vi ngiri nro. Yang xiam nyang gom tang hai ngiri wa ya. Yang xiam atakwi shang kama ngiri ni. Yang ngosi jenan tan chapar ngari shao. No lakwa kata zetang ehka zhonsons. Tene choga kagdong ta jigmenbwe. Pao shtagrong shtonkhon lakhlati. No lakhtal shong ehchenene. Njiktan korwa ga shchonsang rige. Pong shchenzen chi khshetten tong. Shiva nyangin chi yin choge. Nauga kachim jagno chatawa. Alang chimchu lama ganga gandanga. Tamchi dzukwa chimbu urdamgakshi. Njiktin tsendi erdewaan chami tawa jantawari. Khsikhchik nyamsa langay. Lo chiksam zamgan chwane. Li maa khonra tukwaan khapchu tashakwi. Triptup ganga ardelag zijotay yantansi. Ndi tsamde alanga garkaga nanga khandan nigistuwayne. Alang ka khombo chebjira, khchichib jipo tamchipo, om ta khunji susu sa soni. Nanzang da shira nriksu zu yonjo gu kuchib namba na tsukku cheka iz. Alang kar jilunga ndara diwar, sasi ga drabla sibjibka, om bara shtagrong zang niga nyami takhtor gu zini ka jimu wabtans. Tadi, olang ka khwati tamchika, Adrabla sibji la ngochin yang yang sinun tar. Yang tig amar naga chochi dong. Ndranin chikdibji gajama. Gayurjian panchikar sawa. Nyamang agarlongo shihti. Tsiktsib hamashak kanjok. Ammechak tachi lagna. Shokla tenzu jir jirtin gangnayo na. Shtar sawuz chola shok. Niwa janla chapa. Ukwa janla lamba nangjogo jikandrigi. Tani awuchi konglun sarji raptanra, nroor jamsan sangi, alangari kablu nyanggu vijara. Khsirwa khunchi nyambam rayane, khsarchu kakshifshu pajagay.

Yang stamlar zillil yang shisamilaya. Yang tsiri ngagla yang bari goya. Kavlun khambar jau ngagla ta landi. Khombo choton ta khwa tsige zichali. Sim lola wawi. Ka nyanyar ar jipa jajayi. Kawi nang tarz gilangi. Jilun ngagkimdana jagtangi. Ya njami kai galun chinzo. Ardin zin xiechi nji gu na, ardin dikwa ni te xtagron chi, zin hanba ni te umba chi zini, xtagron gombo chotong jiawo gaglanda langsik. O na ya, sa yarin chi na xie chur, sa wa gari xamaya, yang a un,

레이트링게 사이클나게 드나치 와르금다니 데른 하시크롬 예름싱게 남지그니 츤데잉 아치지는 즈간도 디브셰 주엘레 tena chu lam gani tsik chu ndani chu ta der nga si ga chu lam gani sin de chi ona ta chu rang sin ga yong khun sa ni kor zeng den chuan ni na chi khang ba ko ni ndo mo ga hang san de yo ka re ta ra yong chu lam la skon da ko dam si yo ni ndo mo ga hang san da me ke te tang tan ta yong chu tan dang gung ti sip chi ni ni zong da tang yi ta chu yong rang sin ga ta nam ra ge jem ga ta ka ge tan di mi lam la skon le yong chu gor mo da tan de thab dan dang de thab dan ma chin de chu ta nga chi ka kong sang ga war kum den so ni gor mo da ri ge me ni ndo mo chan da re la ta dang gung ti sip chi ni ni zong da ta yong tar sun de shi gormu da ringu sam dang a se ko ke re tsering ge san kan na je tna chi war kum da ni arang shin ge myer lam ga lam ga ni tsin de nga chi jin zang do de she chue la tna thom ra chen ni ba jaram tuk ka ge pe jin ni tha si wa kin ram ga ma thong ni pyan ni san ga war kum de shi tiung na ndaga jere chigtong den jere chitamba kan de min ni jere sim chitamba na no pyan ni ma thong ga ka song da ge adolam tam nyer chik lam da kudam da shi shi sun du she ge yo ka gan mar chang ching la kan mani long kan jong jik me ke tani sarang ni yartong kur tang argam hang gwar kan de chi ti ona yin ndaga argam ni ta ma long ka song da ge ta sanang ga thada sa ke shang ma yo su war kan da ge bar go sam ba ra ab jawab den ba ab japan da ni ne ku kudam da shi da chu ne ku kudam da shi shi sun du she ge yo ka jam ba ge bal gor ga jin da ra khar tong da shi ok tani tamal ngi erg mong ka khap sung de chonyi na yang dan da ge yang war kam da ge bal gu sam ba rar nga wa dan ban da ni ko godam da shi shi sun lu she ge ten lo lom ga da ge bal gu che wa ra chi sam da yang ani ko godam da shi shi sun lu she ge jam ba ge bal gu ge din da ra khar tung da shi ok tento erg mong ni tamal ngi khap sung de chonyi na yang dan da ge tong kur tong tong le che li sam mong nu war kam de che li chi ge tong jab jang ap chi ngap sam khan de mi tu ge ja ra che li chi ge tong jab ja tu ge ngap chi ngap sha khan de mi ni bian han nu war kam de ndagam nyer chi kalam dang lo ka yip shi ku dolam de kodam da shi shi so nu she ge yo ka lo ka yon shi ku dolam dang ga lam de jin da ra khar tong de shi ok tento erg mong ni tamal ngi khap sung de chonyi na yang de ge erg mong ge ta de sa ke so war kam da ge ba gu tu ka mong de ge ni ku kodam da shi shi so nu she ge ge jam ba ge ba gu ge jin da ra khar tong da shi ok tento erg mong ni tamal ngi khap sung de chonyi na yang de ge erg mong ge ta de sa ke so war kam da ni yang ba gu xsa ba mong de ge ni ku kodam da shi shi so nu she ge ge jam ba ge ba gu ge jin da ra khar tong da shi ok tento tamalong de ergam ko khap sung ten choni nayang da ga stong kur ka da sa ke so war kum da ga chari chi tong jab jang ap ching ak chi kane mi yeb jan han war kum da nayang ambal go tika mun da nir ku gadam da shi shi so no she ke ok jam ba gam bal kor ka yin da ra khar tong da shi ok tento pejin ta se war kin yim da ga ergam ni chap cha ga war kum de so nin da na long long ni ga ga phalam da yo kha tan da chor ga ni chap cha khap sung da ga chi chi tong ga ja tik din kan de mi tik jar ni kha tham ba chi chi tong ga ja tik nga kha de mi ga jar chi nga nan war kum da chap cha ni ga mong khap sung da sa gin phalam ga nang shu sa da na ga lu kun da ta ra zung ma sa ga se ko ga ta chu mi chi kalam di la kha na ni te che ga sung da ni jo go ri long kur kan de chen da che ta ta ni o de ji kam ngur ko ran jo ju yin ha chen ka chi ge tento galong ngi ga ga dan di nyen dum dar nda che chi tong ga ja tik ka na mi ngab ja na nu ga ru mo ni chap chap khap chung da san na yeng ga long kur zgan chon ni na chi

ཁྱི Tana kunga chu tandi longkul ke chikchun da shung long den sonyina chu rigmoni chapcha kap shung da sari esi kukhem. Tendru gongho ni chachin sanba tang caka gwa kanda janam tukag bejin ni thasi gwa kanda janam di la kanda namdam shung da na char nambab kiyo ke su di chengi namgui shung da yin lombandari esi kukhem. Tendru caka ni na gormo gwa kanda na yin namdam korzun da na kang dambab kiyo ke su di chengi shung da na yogurin zabzura tangtara ju yin hachinga chiga. ཁྱི Tentu tongcheng ge chada sa kene chiri chigo nu warkum da meyeng ge chada sa kene chiri chigo nu warkum da xing nam ge phrum de chiri chigin yu nu warkum da meyeng ge chada sa kene chiri erg nu warkum da tan da ike pem do kene meyeng ge kap shong meyeng ye pem do ge kap shong da sari tan di warkum dan da na nyer chi kalam da qadam shi khana da yang da gan qadam shi khana da yang da nyer chi kan mo dolo mani ka qadam shi gan mo chang chang la kan mani long khana jogin ji kame khana da da mo gan san da yo ke de cheng ge shong da na jo gori za zu ra tong to la chu ha chang ga chi ge te tong han da yang chu pem do kene ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tentu jaram tuk chik chik tang la wan chung war kum da ga tang la ni xe long war kum da ga nyer lam di la kan da ng lam tam shung da na char na ma ki ok se ko ke Tentu jaram tuk chik ni ga sam sin ja ha teng war kum da ga choja pon ni do ga war kum den chonyi na ing da ga yang ku wan ga yun da ran da se jin ran da tentu dan ding ne tong kur ka ka shung da se jin ran da dan di war kum da na nyer chik lam tang lu ka yip shu ko lam do lam da ko dam shi lu ka yun shu ko garam tang do lam da jin da ra har tong shi on ran da ing da mo ga han san de ri ok Tentu jaram tuk chik ni ga sanang sin ja ha teng ga war kum den chonyi na ing dan da ga sanang ga kwar ka chu se jin ran da tentu nyang dar kwar ni nap su dong dar ga war kum da se jin ran da nyang dar kwar ni nap su dong da char khang da ga khap shong da se jin ran da di war kum dar na dam tam kor zung da na ka chin de ma ba ko khana da dan dong mo ga chan da yang yo ke sa de jing ga shong da ni yo dong kor kor jong kang ga pan da chang ma gi dong kor kan de chen da je da tang yi de yin ji ga mong kor kor jo ju yin ha jing ga chi ge Tentu jaram tuk tuk chikin ya sanang sin ya ha teng ga war kum da ga caka ni ha teling ka ga war kum den chonyi na yin da ga car khan don ni ha teling ka ga ka shung da sa ga yin tanda chu wulang ga ta da sa ka shang ma yu su war kum da ri tanda gan bal gwar ga ra chiwa ni ya ga nir ka gudam da shi shi ga sun da shi ga yu ka zhan ba gan bal gwar ga yin da ra ka artung da shi ok Tetang han tan da ga lam tam kor zung da na yin char na baab ki yu ka su ga lam yu shu da yin lo yin baan da ri su ti chen ga shung da na yam baran yon kan ga panda chang ma yin long kor gan ri chan da je ta tang yi av di yin chik long kor koran jo ju yin ha jing ga ga chi ga Tentu jaram tuk-tuk chikini ya sanan sinja khatien ga warkumda ga tenin kaani chandam chunga ga warkumda inaran raga Tentu hongko langni mangi ga warkumda lamdam shungda jindara khartungda shio ni lamna ga natun chiang meke Tentu jaram tuk-tuk chikisam ga sanan li chang ga warkumda gongho ni yishu ga warkumda ishti yung na yin Tanda ga chu tandi jari yib jara jobji ka kaani mi jara ngab cha thamba se ka nan ra Tentu jari sam jara jabdin kaani mi jara jib thamba se jin nan ra Tanda ike di warkumda yin chonyi na tanda gongho ni yishu yishun gongho warkum yaram dari Tanda di warkumda na ngang la roo se jin nan ra Khoka ka phalam se jin nan ra jing nam ka phalam da se jin nan ra Tentu jarchin chongda ka thada sa kandi chari ganyo no warkumda chari tigo no warkumda se jin nan ra Tetang thanda yin tandi gongho ni yishu warkumda ga yin chuta
tong tsolung nga kongda ge chakur ke tan di shabsi sakinda chile nyon warkumda se jin randa tan di warkumdar dana ta chi ronam kagzu kwa nanda wga nam kagzu kwa nanda yin ten ra ghan tsanda yo kem te tong han ta yin kongkong li yishu warkumda ge tan di tsolung warkumda na tan di warkumda ge chile jibjana nik tsak chi kanemi tuk tuk tuk nanda wunda yishu ni kongkho kapshungda sana ta kongda wo

Adi siringi san kandhanyi tinaxi war kundani ndamdi shukdi xaranjir sekunu canba tondinaxi tajwe ram. Tinar ngaxi ka gongsan kubi chanchukyunga sakungli gayi mantan korujik shi cindar guanxubu tarna matang tongshir gyongari garwa tang nyanjir chanhim matang tongshir xumdib gani lorji ga dim chungsan do chindwa pari sekukhe. Chirchigdang ngaw chibshanyi da yayunga chigdam tang zhila mat mat tang chi da ni shtong sim chi sob ji tang zhang chung sim chi jalwa tang da zhe wi chi ni khe tsa zar ge ni ga ngaw chi gong song chen zhen gu chuk pa ni zung da yayunga chigdam ni ya ram chi xin na zhila mat tang tong shir chi gdang zhang chung chi gdam da chen zhen shi yu ke se gu ke.

Арни нан туин кихтам я кэнчунсэ.
ཅང དེ ངག གེ ཞོ

야 년이비 조금 청청소 지난바 대모이나 다다지적 산지능진반 등이나 초르문 경중년 증권 워크 롱층거 원도기 감성거나 총시 쪽초치의 고득시비 대수가마 앞지른거 나총시비가 즉그 다동림친 아래드나 조금 청청청마기영 아 단지나가 초 톱성갑거영나 공성거갑거 디순도베스다 등이가 초 터몽더건노거 스테라 총총 나총시비가 즐림층거나 시조 보자르짐거리와이 Ritana Joko Chong Chong Tama, Po Jarjim Ga, Tan Nachung Tomi, Huilu, Chester She, Gitik Korni, Yangna, Zamlang, Chichin Tama Ga, Huilu Katala Zonu Ga, Shedim Kamanzi Yang, Chichon Yam Chilizga. Ritana Huilu Nina Tomi, Taluk Niwara, Samjik Niwa, Chiefson She, Jug, Talam Kachins Ginu Ching, Girging Yang, Tomi, Huilu, Zifton She, Kotin, Niwur, Tashu, Nini, Tornan She, Gog, Tomer Tomi, Ta Huilu Jil Datin, Huichalu, Jorsnang, Chiefson A Tabju. Tanin Girgingan Jina Lotang Yang Sunta Dildating Amil Yopi Guni Toma Hui Luk Shit Natsu Zavi Tomi Arang Sutapi Hui Luk Niwara Samjik Niwa Chivsung Jutata Shi Gachinangangang Chinzir Hari Tanachi Limson Wamagatuni Yang Hidden Bag Hui Chaga Kuni She Nuga Shedem Kurz Shener Tilang Jina Yangachi Ta Hui Luk Nuga Gachinarang Zinga Kuni Yang Chi Shetuil Hari Tina Tan Zamlang Sumba Putrin Pegang Yang 回家呢第一日节打八路千米代表三里这张子个样子啊看见呢三重人咱们那个没人你没人啊还能听见个从属前阵些人有的谁个而且第二天呢一个人吃个酒可是呢南京的回家总是大陆西呢诺城刚猛这个米拉斯巴人咱们的建筑的一些楼卡而且第二天呢一个人啊打回盘儿跟 Huichana Dizuka Yamtu Chembe Huinan Jungvi, or Duentrez, the Sunyuk. The Janga Jokuchon Samagin, Never the Huichaluju. A de Hanchening in a Katagin, Huichazons Golokono, Mo Yarbsga Kavdashe Patangs, it is a Kyoka, the Janga Jokuchon Samagin, A Taranga Nanim Gotokuchon, Zembali, Tang, Litakuzunota, Huicharla, Huichagatoni Dangati, Gu Manuni, Ari Manuni. Tamogin, Shangi, Kamaz, Rigtamner, Tontamner, Hiang Tamner, Tichenga, Concuptant in that thingy, Aranglutan Samnoga, which are Kamaz Galojo, she gets Ritana, which I could go gona, Pamatam Chicka, we look how we could send you taxi, catchy, and my that thingy, Arangin in Ghost Sammy, we look at you. Sipa Muhui Gazakstun, you Tianchin Injina, Aremzen, Sipa Tang Lanta, Huisha Kaki Mosi, Nyam Luichu, Nyam Lukukorum de Glacani, Sipala, Huilui Naga, Kergiti, Huilui Nugukorum di Tony Nenuga, Stor Nangra, Yangana Kergi, Rentang, the Stokonju Tatashi, Gachini Tamuzit. Hari Tokoshon Samag Shipton Yunjachi, Tirangin, Narjan, Lakshitsi. Hari, tena laksil sarwa maasi biyaar huynta liyam tsin huyn maag chuni niyam chun nun laksil diyang jara zhungwa zi na chamwure. Khunzang sonam sikbi ma, xigba yin yang gan liyib jir. Aradag jaybu sangi tang, khor liyib jir la chukumar gi tasiga. Hari, terang jina yang pu charjim ga laksil sarwa zi chet da godi si yu. Di jang ga chuku chung chung chang maag anna wa dola nyun go. Tab la kwe na chenbu yang, chan ta gowar ga lahar ga. Khwar dang tarsil che na yang, Kesir Chenji, Jumber in Jer, the Sega. Retrochon Samago Nyonzi, Pojar Jimga, Yang Cherching Don Yuil. Tavla Quina Chembu Yung, Trent Gover Galarka. Quardum Tarsal Chena Yung, Kesir Chenji, Jumber in Jer, the Sega. Retering Lachin Dinina Yung to Kuchon Samaga, Never the Hembi Vokajili Tambi, Nolan Yura. Lachin di Jabzon Nayung, Sig Tamjit was yoke. Chukuchongchong Changmaga, Shtamjita, Akhikichiti. Hari, tana Chukuchongchong Changmaga Shibtanyo da Derenga Nachong Shibi Gatsi Limtsan na Goryo Nuk Chanchong Ririga Nangtun Changma Ngoshchuzgarag Dizigye. Hari, Derenga Nachong Shibi Gatsi Limtsan na Nga Chanchongzga Simdamozga Chita Goryo Siyo Jogi Dginjita Tipa Garchil Rigbi Yashkar Kongda Simboyen. Yang Yibi, Tokuchon, so Joki, Tinger Gana, Tokuchon Chung, and Dinsu Chickalong Nuga, Nyam Tersi Gunundera, Jutter Chickalong Nuga, La,
standui jamna remo mes tani chuk chung chung stam jin chek ko nu gup si le ngan na thoma chung chung yin se ko nu dak sam bu che ta ko ri si yo ti chang ge chuk chung chung sam ma ge yang harang rang ge ga mi ta ra si le ina chuk ko le ina chuk ko ye ko zu jang jong ga ri wa yin chan chung ni wa ti ba ga chi ke nang na sta m zi ra ri dung ta chen zi che ta ko ri si yo ri pi skar khung ga nang yang na chung tho mi de thang ab jin si li ha ta char ja ge ti ra la Tena tuku chongchong gomang saka chongji na yung jarja khanje thammi ni nga chi lobjong go vjechay na chukko lobjong go xisha gomang saka yung jarja tenda tengen khochul eke yonu chenggo ta jarja shiga na panun chasg yoni na nga chi jarja chige shiggo ga di shukwa nji na yung hama gomang saka shiga ndangji qiyo chir di shukwa yung xizga shichwa nyam juye juye Tiyan chi ni shiksam zhiyo gano shiksam jirlogay jo gano go tuku chongchong changma yung Chuan nè lop zhì xì rì lop tè sòng wà ma yì nàm sè nì xì xìm yì hua zì gì chè tè gò zhì xì yò. Njì gì tè chò tì sù lù yò tàng nà lèm cèng ngùn ma gì chò nì lì xà gì cè tè zhì gà nù gà kè tè nì gà kè lì yàng xì xè chù yèl. Rì tè nà chò tì sù lù tàm zì yì lá tè rà ngà nà chòng xì bì gà cì lèm cèng gà chàn chòng tòng wù chò kì trìng zhì gà nà xì chù yèl.

0: Chakanya kandi njoi gidingi ni rang rang gi jiga gergin laksa ta gergin la yinri se ni tamu chimdag ra yok kizing ma gergin su shek yok ti ta rang nilam sunu she jina te japchur yena dokra yang chi yinu la kana chi yong gi yomela ra yochir yel higi mesara yochir tamu gi chimdag ra yang kamang zu yochir ta gergin gi ya ti thalar yaz she na
1: re re nga joni om hale wa yak ta ge rang ne thona ra ngar ta gergeze khona mare ta rang ni chipaz ka phai
0: ne re
1: tein ji sondi cherang ge rang ge chimsang ge khoi jer deni cha ko ta ngin de rang ge chimsang ge ta ni ta khoi jer den chimdok tham cha la de na da ge chipa ge kher ge sam lo ken chora ndo mun di sha ge rang ge khoi jer den kher go
0: re re
1: ta hon che ge chen sok ta hon che ge chipa ge kher ge lam shok hama ge ne ton shok ta tar ti Shibashi ka samlo zantang tang tani chidgunara dendi shetang tang tani ta khori ka kumshi chaklik ta ta bati namsa lao yara tayi pungir shung kumo.
0: Nari.
1: Tani chusuna ngi rangni apar kirwa ni zonte ta nguma shana ngonchadga ngi chimsang thupsu kuna yamsandang maajib sa chamo shana.
0: Nari.
1: Rangni apar kirwa ni zonte chimsang thupsu sakta tona yez. Ta chimsang nopso tonha kde di zhanji kirkik chimsang chona yonu xeyi shu njolig jortang gishigni xeetang, xiovtang, khartang, chantang, ta namjir nzantang lazu qada alom nandapsa yamsirok.
0: Ri.
1: Alom nandapsa yopi chani rangi shiba maungpa na kumuzgillak manyang ga samchipu kirk samchita thami thama terk.
0: Ri.
1: Dina da chamu xena honcheng uk chimsang chona ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱥ ᱠᱚᱫᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱫᱮᱢᱤ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱥ ᱠᱟ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱟᱢᱥᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱢᱮ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱨᱮ
1: ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱨᱮᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱩᱱ ᱜᱟᱱᱫᱱᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱨᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱛᱮᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱤ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱥ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱨᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱯᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟᱨᱱᱤ ᱩᱝᱜᱩᱱ ᱚᱨᱠᱚᱵᱡᱮ ᱠᱤᱫᱚᱜᱟ
0: ᱨᱮ
1: ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨ ᱪᱷᱩᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ngoma changi xena te choma gangkar khona maimba apa si ti ta na krike ga gangkar do pa te seme zon deni demi thopso ti sa xe ga tona si chembo jam ni
0: re ya
1: ta ta mo xena choma demar kero ni zon te chomi ser ni ta khartu chik zon dan da ta cher pang ge chim za thong de na na sa nga thom nyam ja na chang ja jo ka yina ya ona demar kero ni zon te khartu chik zo ta ha jeongge da jigeum jemja yege soreun jeongne da maro jeongge ja chaje hol tomodeun tante lak dena kamureura tige jemja soreun jeongne
0: jeon
1: jeongge jemse da chomal lakjeok songam yana chomal nan jem ma tamaim ba kone nganna nevi kerke vititti tonda ramu
0: je
1: de gana da ngoma chena deni da jema kerke sonara da jige hukken zersa deni chugja chogsa deni da jinga chesa tamu kirke kori ta ganela ta stent khater ki chi khaje chi ni hanjo ge yensa teni no ko to chot kon re dan hemu chok sa teni ta tamu kori ha cha nyam ga so kon ra da
0: ne de
1: tamu teni do ten ji ge ta teni rang ni na ra kirke ge demi sen ni de ni ta tam ji lo pa na da na ka cha nyamu he jin na da na da ta tamu ti kirke yar ke sha chu so go ga ta
0: ne de
1: tamu ti mam po sha ga ta ta dimar kerwa ni zote tumo te xie ge tangto kanglak jena chigun jimsa tangi chige xie kun nare dena xipan jikten ta thomba ni zote xipi kirke ge lanchi ge xika tangne yinan da ge ti kirke ge xipi

0: Tena yigi shigani shiginji gunina, yigi shigani chokinji gunina, ti khana tote, wab kutan dhanji kun maash.
1: Ri.
0: Dhanji kun meni metsaka khti maashi, khchipti khchiri ahi jakhi, dhamo yana, hiba tamche, taashi yaga, esho, tadana khinjaglik toko ta, ta nga ta yakpo zayma mishi wara, esho, gozok zuna na, cetara tanda si gido ka.
1: Ri.
0: Ta, kato samsang dondo ra.
1: Ri.
0: Ta ta nguma tawar ki hiba cho, Tosu dana cetar tonguk, ta ti cetar to tonguk ya.
1: Nuri.
0: Ta yue yung dana kaga rangan chen nirogo, samsam dondo yen nirogo, kapar tesana sena chog nirogo, jigil niga samna nina chog nirogo, konji soma nyo gozena notagan chog nirogo, sama shimbo gozena ti tsota ta chog nirogo. Ta dhamo zaga kirka ga samsam dondo ga nhamsar ga choni ta lak chog chig chog nirogo natun chi hanki. Konta ngay longzo chan chog nirogo tanin dogo Cik te tang ha chang ga jam gar tichir do kaya.
1: Riya.
0: Ta jam gar tichir wi natun de la ndang jab di thasun nga su tukmi lam njaglik ta chiku ka nuk. Njaglik chiku no jam san di gang ki khartang te langa hama shayi chiku ya gu ga de ta na. Tramu chane ya na ta ga anka kachewu na tuk tumbu hannu manda rangne tang jepa ga shipa tukmar lam tumba la chi chang chan chak ga ne tang zige gino cha tuk gu.
1: Riya.
0: Sopchi lopsuk netang tsige gino chathub gu. Jonjir ki hipi lamshuk kong na yoni na meni na tamote gino tsige chathub gu. Chi chumu tonchir ta yopi hama zu thariga na, chumduk zu thariga na, lawa lomnir jirim chathun yoni ga hama ga samlo ra, zaftong niwa tenda shi, rondruk ndogi torga samto lomto na yono jambu ga hama zi kondub ya mithub kya. On kya cho chansuk na, nami na dendi yang kong manna shikin bi chani, Kati yiyan, kipa ti tak tam cha laman joju tondaga, ti tawi gilung yawar tu cha gu mar toki, tangsanga hama shi gilung yawar tu machi wan tani, nga chi konti xe nunga jachaya jogu girgez ga tanta hanzag di kajag di thaso, nga nawi na chamdak shi wata zani ya. Girgen tam cha bu, nga su na yu nu kipa tam cha, chi kirke girge tam cha la kipa ta gana ra, ta lo chigni. Tomozere, hama tamche vitigan mithi konga ganar.
1: Re.
0: Ta gancha titsu rantu mokchigda.
1: Re.
0: Titsu rantu mokchigin gankirti niwa mokchigda.
1: Re.
0: Otoganata girgen gankir, hami gankirk tawani mokchigda.
1: Re.
0: Kyongo no, kyu ngasuna yonogu hipa yena chukka, ngu ngasuna yonogu thoma yena chukka, anike hipa zilaman yogyu tondaga, amigiris tipa chikyan narara, gankirki tiyinda, dribli ka khurgi ta, o dribli ka nambara, dribsa ka khurgi mokchik ni jimsa chikhaan ki, tamu tangne xa na, xipa ta ka ta laman jo manjo ka niwa ka sisho no chi mechi, ta mokchik.
1: Nereer.
0: Maasik kui jimsa chi, chim tak thamcha chi, nami na, xipa ti tak thamcha, ndang jaksa zo no, to mokchik kancho, nye emo za ka chansak tanga shira tonda di, yako zi chonjo su kono, samlo tonta ra, kacha, xeatang, shobtang, thobta za ka, Lopcha na thoma za ngagdi thaso inna na Lopchak ta lopchak ara thandir go no ra Gergya ta thomi wala Kisus tamso go no ra Tamo taga Nami na sanam epi go ni 저 양양차라 경결 홍합이 계속 다
1: 네리

0: Ardamla ribi jungjer thumla khuya yin dangol.
1: Zemel lungi jambi chamla shkalam je shalang.
2: Hosu khiji shalang.
3: Yaa zirdanga sankulhanji namba gongni dirangga thorin jirka le cinga tahtung harkalam dhujili dali canba dangbo losung kiji shalanga nangdani dagan shkabzang sangarji ga cho thumar huaychil marchung ga choka da marchung wa dani khibshan thomnir ga choni maghzi gamchu chakar ga samlo ganchul dani dazu chirta chihi lakshchung yigoni na di thani kabdashi yongdar din choni da chu chimchang losung daga Analinzan sa, chimchang loo suga karsang derang aneva nirtang tang tanbi da gan ranga karga nyamnyong rangi tang chagate kabdash yong ta dintro ni da chu darkub ka labtog sarwa tang tanbi yang jiga chatab ka laka ga samlo ga jiri zata yang kabdash yong tar daga kabdash gab jiram dintro ni da chu nangtun rere tang tanbi nyamkana ban chun shi jina ra rang rang a jiga samtlan raman ri yul sabayin jiri daga derang le zindab jite jiga karnung rang jinga kabdash o ye jisir na yona nga chur kalam jila khora yang tichul karma chari yota dina chufchir na ta hamaz gana chuk girgins gana chuk hamaz gam chun shi jina rang gab ibtgan da thobtar jigur jina ata rumazum chun shi jina thobtar songra mangwa ta lepshilwa lepshipa jagwan re zin ni tamuin jina chu shaun re cha kharsang tirang ga hama ga khar ga samlo go kort gra che chu kon penjer gangrong zig dang tan bi ta ne ga thobtan jogur ti songa hwe cha ti thobjung shi ata yege shi go nre ji khala thosu yi go nre ta ga kartr ndur te na ata shiran kuri che chu ga gang de thondi game kho yo ni han tho ni gup chu ni ta mu gu myaz ga ta che song yi go ga ser go nu тамсхрити дана та амакуан да музыкартанни та жендинг нимари ри давари ри лури ри ги тицукун куршин ди танни там тарты камакуан да мабжела матора тосотон жунда та качинчи тга та кона гергин графша ки юну чирна чу тосо тонтанг лакани тхума нязг чесинг горм ди чуни ринг амага унгалан курну дни вели дал та тосонда гоцум го ёсикону чу ранран ам чуни шена ата шаир кам сонушена чи жангтгах чи гла канан жогочина царим чи музыка жили ок чорын гем сонушечина ота шаи гыл хосун де тангдули шаин де шалай гуга секурти гы чусам лого кортгон ети гыр капты чи музыри тери чу шаи гы че чон чи музыри талалам сонушечина шаин дарын гы метиз гы о ман вана шаи зы ютын на секуну тни вели дали хосу гы коригды чи кондра юнри тни лалам сонушечина та ама гы малан коридали ta dhimi lhoso niwili ngof zomgun, lalam sunu shechina, lhobcha zhaka niwili ngof zomgun, ta lalam sunu shechina, lhobcha sunu gu jirim, dinang nara yang ghalo gole nga ghan ghoi, ta kanshtar nambar na tsuk jirgiz gyo nash. Ditang na, rang ngam sunu shechina ra, ngasi niwili shir jimz gyi ni rang shayi di tot. Ta hamaz gam sunu shechina, shayi di chek ghtong pul da ta, ziwa tiga fiti di chigi. Yamtsan chaparwaan dhig, yagchik-chik afdii suna, yamtsan shil. Da karchang di kininga chu ngaxchik gongsang shkabdeen suna shechina. Rang-rang rayang jiga shayi randa zor gosungi jiga sartari, yirtari, yina shagandol damuy dali shayi zo gosya nangri jiga chil damuy ni daru zhongchir naunu ga shipa zon suna shechina. Shipa andi hama ga maya yita yiller gora, rziruqa ra yi gonu ga chal damur yita. Daga yang jiga shayi rzisara damu cheta chil rziruqa yi. Daki da jashmaran din kori suna. Shai gertzisara, shai gertzirchil dada qutar taago na nyogo na ta shiagi maani. Shai gertzisata muzga sungani ngarangin suni shachinara shai zigo na tang tambi ngita ni ditul chasgab gita da, ditul pachil ditul gani da muzga ngiti da la. Dinanga shai ngorgo na, hamang korgo na difti sunga, dinanga ditul gtango na, danin rosung gtango na, dik tongpil dada chabarwa yam chanziri. Daga jindan rangin sunu shechidana yang shi hui khang nga zu mangan jogo nu matra yang hui khang ra tamu nga suna tamu mangan khor ka meni. Dani thana ta karchang di ranga di zamjik di gongsang ka nda tang tandi salang chongchir nangkik ka ta jiga chongrar ka chongchum rikan di kin kori suna. Chongchum mangan chiwa zika nga hui khang ka goda jab tang sika hui khang rangi ngun man jo nyong yu ni hui khang ga gang go jay jok. Daga rzi khang gang mang zikar go shi jok. Daga ta ngata ngarta wi chimdag tamchi ku hama tamchi ku da ni loma tamchi ku kafshuk dag chi ji dang yo jina hui kang dong mo ma zgo jo jo mara de ge gartre

Yaadugnaan ba, Turin jirkili cinnaq tungcimda gan jogju yildirin gili cindiyim donzun ba tangar zomjig ba chimla rima tangar zomjin gan kirwa tarja drasi shtarkil wa. Shtamjin cu chichif tarkil wa, ngantag cairang sonamarin chinjiyin. Tangar jimili cinnaq nga cu yang jirinjali suni jachin yankun ambi mimtadim turgun warku dung tinggi li cinnaq zandag laxan bir gafsisi. Nirkabgide muhi.

Chong

Kadang

ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱛᱮᱛᱚᱝ ᱠᱩᱪ ᱡᱟᱥᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱮᱛᱚᱝ

Pakistan ke zongli yumba am shinde lonchin dar ji chen anin ge gomur dandon. Pakistan shoji America dang yelang ge tamchi la warndum she yumba dang. Demje ter jimti chen bu thop thabr yel chi o ser. Dar ji nyen ter Pakistan ge jelsa yes lempo ni jakub su se jong chu ba dang. Shinde ti chu chu bi khomur tamshil pek she ger. Pakistan shoji namjin America dang yelang shu ni bren jendi she shin yolla. Amgiyelne shongsu se danglin tabi shabdi thachchul jije singwa bi chede insere dar ji she gere demji khyen bi chani nga chu amgiyelne shongni je shabdi jin thong go danji ji de yimla de ne sakla rang cham da masal zangmung yong che gim khu yang yin rja kham bi jap chur go je mo la nyam ji che demji zang u tho da bra ji ji yong sere Mali mokshu ji chien nga nyam shegir. Chie vzhen nyan, Mali sakil mangpur gortang mangpi warnang jabgul nga chut peldi jirka nyichin jia mungpan la champo dang. Di nang jirka nyichin jia langkur dang barzi chonchin zol sula dorshig dang yosir. Mali dhengchi mokhung ga chachu jindun bui nyandirv sajuk peldi. Mokshu ji thomar moputi sakil chi jingla zhongchir namngi ji jirka nyichin bihkung shi sashig la champo dang shdi. Jirgam jen kia lankur chig dang chashtang ga barzi dang chonchin zol kong chig chi lang getur dang sen. Makshu ji di ji si yangchir moputi sakil ji. Siwa li zhongchir shangyi si warnang jagu shi di. Jirgil nye chi na ngab chi zang seba dang. Jirgam jen kia lankur vzhat dang chashtang ga barzi dang chonchin zol kong chenbu chig chi lang getur dang. Makshu ji darung a. Meina ka sakil, meina ka zhongqir ji kharli sakil di gortang sambar champu dang shdi, jirkil nijin ji cukang ji gacar ju shi. Mali mokshu ji dandun, milta di jelyong ji chabkong si jirkil nijin car ju shi jin sir. Mali ri, nishtung jini li cun la, linji gani uf damar sengsang da jir jang, jirkil n jabgul dang, jangchi chikcul, arigijil cukang war ji, jangchul ji mangdan zhong zhin yuol. Niwi lung girang la, Mali mokshu ji tang mangpura arang nga kong jian jirgila rang liga dang, zhigchi cokak la, dhamir chanpu tong ji ceftan. Ciya nga nian jia gongpura, zangba vi nian shtu shu qi da qiu tang wa tar na, gyal kong gyal vi, zhishkyu la, xab

0: Ya, tukpa demo.
1: Ongu zamba, demo.
0: Nga, demo, demo. Tane cho terangga lechim dinashki dali lawa kabzong tarji suko lang nuga. Alang goma ndorga shtawo lien suko nuga. Manglan talan da sasga chamri lak chiskarji.
1: O, ya. De, chungun zamba la, tatongwa, tungwa kongjongda, tungwa kongjongda kongge za chapa yong la, lak chiskarji.
0: Ari?
1: Data. Yang kaya yung la yung lak chida kini.
0: Re re re. Tani re wa?
1: Re ya to. Da tang zing ma na da chi ngun zaba ti. Da wa zhu tang dong chi.
0: Sarwa kong na chukwa?
1: Kong kong chukwa da. Ola da du bi la song da ni. Ko la la ki ti riyan no jimang gu ki. Da ni. Ko ro kusung ta ta yu. Ko zing me kume na yu. Yang kaya nam ba yu ni nyana la ti chupi ni ma ri. Ko riyan tong na la chuma nyong nong. Nyong nong sha ge da.
0: Re re re.
1: Nyong kaya ka nyana kusung ka ta.
0: Yeah, demo.

0: 야다나 와르쿰디엥 리즌 타톤캉디엔 양근 조보즈 토노크테나 가치 조본데가 카브르닐렌스일 야 조보디모
1: 어
0: 디모 디겐 피자 디모 야 예랑스가 와르노 테지포니 리즌 마시타모
1: 아
0: 마시타 야 디고나 야 Lawakab sung tarji sukulang nu gulan goman dur gishtawo lin sin yamang dut thalin zgiyan. Da chi sa zga kardi yang na chu kab jimi li sin nga riwa sa zgiyo.
1: Da te gong chi ma kato ya, to jimi li chan nga dya shang na chakunu, te gong ka da gong ka li shang na chakunu a liyang
0: ka yung kwa jima na. O, ter gong li sin da ga jab zung sa gong ra?
1: Wale wale di, pangri du ma gina ni liyang zi mo.
0: Oh yeah, yeah. Okay, Jimber, this is not any work. Lo, the mass young rich Jimmy car.
1: Only.
0: Ah, but not sick of my prudom again.
1: And the Tonjiman at the Domica.
0: Yeah, cause Jimmy is not good to go.
1: What do you mean?
0: Yeah, the mo.
1: Oh, yeah.

Yeah,

Ya to na ba tena terang ge lesen de ge shamni ko de ge no la ma khan chu ge lang bi ridi thamo se ni dong zi yin de ka bu mi lesen na to ko z ge re wa ta te ko de si yul tena terang ge lesen de jine ta rung ka ji mi lesen na re wa shang khin yo na re wa chi ge sha chu ko kor ku dang ge ka te war ku se lesen ta tong khang de shin khin ge to ko me na nga se shamni la ma khan chu ge dong de ko de si la

야트고

Yaj gunan badana warkum di nga tsi mantat lobzang nang mabzang sini stirik shila nyam gurun yung zgi yil.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni zhan pan la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhu di ni shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

Bahala mo lengun da wali ngan song na agyong kurir go

다야리 그든지 원든든나 코리 쩍시 와서 꿀웅기는 다야리 그든 다 쩍시 처리 강아 송자 꿀웅기는 다야리 그든지

Bahala mulengu ta chokih kinga ashkir ghani gurdunglaz. Bahala mulengu ta chokih kinga ashkir ghani gurdunglaz. Bahala mulengu ta wa mchuseni thasmar gurdunglaz. Bahala mulengu ta wa mchuseni thasmar gurdunglaz. Bahala mulengu ta wa mchuseni thasmar gurdunglaz.

그는 다와치 중지가 월성하고 꾸릉기릉 따야리 그는 더스카 거스카 마사인 코코 꾸릉기릉 따야리 그는

Bahala mo lengur kama chi chungke chana yo ka dung la ji.

Bahala mo lengu tashpa wa chung shiari na gurdung laz. Bahala mo lengu dirga tsgizhibch

Bahala mo lengun dia chigat tong ge lor ji she ku dong la

Ani ge shapi chigla lengu kulungi lung atayari gulun Tukung rukari ngarashi kukulungi lung atayari gulun Urdarim huki ngarakni kukulungi lung atayari gulun Shifung rukseri ngarakhsim kukulungi lung atayari gulun Nyindasim di chizgiyo kukulungi lung atayari gulun

Bahala mulengu chokla lunga lunga anchar ki meka dungla Bahala mulengu tachgaka shrupi chagla afshaki nagur dungla Bahala mulengu shtokangri ngangara alhatrashikur dungla Bahala mulengu warzari ngarwa agnyantarnyigur dungla Bahala mulengu shusangri ngara aglatrasangur dungla Bahala mulengu nyandasim diye nkar kazung gurdungla Bahala mulengu dinkar kazung e chizgiye gurdungla Bahala mulengu imakhiqla atina yin gurdungla Haa kulungi lam atayari gulun O nyandasim diye nkar kazung gu kulungi lam atayari gulun Onde karka kori shazig wap kulungi lung atayari gudun Shingu orti mughzudung kulungi lung atayari gudun Shishuk orti li chavzigudung kulungi lung atayari gudun Shingar jorti li chavzigudung kulungi lung atayari gudun Mughchigar chavnir dungdunda kulungi lung atayari gudun Nalui ma hitchin na yin kulungi lung atayari gudun

Bahala mulengu tmache pushukcha artefti yetirdungla Bahala mulengu kinyagar jugu orjugu jugu yetirdungla Bahala mulengu tchigtavlgmu shukrindem zirdungla Bahala mulengu luntavnugla achmuri gurdungla

0: ala molen gundor gum ki huan kir andung ge te ku dung la ba ala molen gu chim ki kar ye li an gori na gur dung la ba ala molen gund ki khlap ti da ge tel ku dung la ba ala molen gu chig na kar ye li an gori na gur dung la ba ala molen gund na kar di bim ar do ge li gur dung la Bahala mulengu ta chuglavan zhige yok gurdungla Bahala mulengu ta zhige me na ashra khu gurdungla ji
1: Kulungilo tayari gulun
2: ta chigrgun khajelin juri na gu
1: kulungilo tayari gulun
2: chistan doin delg chamu
1: yen gu kulungilo tayari gulun
2: chuchig zar ki jelin juri
1: na gu kulungilo tayari gulun
2: ta chin jatum delg chamu yen
1: gu kulungilo tayari gulun
2: ta chu zandu jelin juri
1: na gu kulungilo tayari gulun
2: chilg chekrin delg chamu
1: yen gu kulungilo tayari gulun

야,

0: ཇབ ཕོ བི དེན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ དེ མོ དེ གང ཆ ཡིན
0: ཇོག པོ ཆང ཆང ཚོ

0: 다 때랑 자히 냐마라 아뇨고 가퍼셀고초 아뇨고 잠바드로초 세지 가차 감콘웨 테지 가라 파르콘유 리샤 그나셰 파톤 직튼 카마테 모티 앙은 강나테 모멍 아마 냐마셀라 라톤코 다 코루루 카르마 존드곤 줌줌줌 샹카라 메브든 카라라 카르초올 쿄슈슈레 카르마 템팔르 저레 Dikja gapu ganawe, tachi nyaga tukutwere, tkhani gapu lganawe. Mantiga kiamu gmaare, miyawu gikyo uru gure, uguma maanga wala song loli laksa tega shogu. Ama mali danga shogu, amni longka naga shogu. Yaa, ta yalu uja shaga za usere, zirka lang lang lang, nyerpa chungza chungga za chung karmu shogdang karara. Simba dikja ndaga zandigo chung arka daroro. Dixiongni machigolomni chogsongzhi gajia longzhuen, dikolomni chigna chigne, lomzhi gdara chadzhizui. Sangsangye nye nye, nyang asang, dikjue asang, gara tasang, nagme norsang, yangme liksang, cicira asang, nukhe chasang, sangsang nye nye, dungo cho rungu dolgune. Yaa, ta shiku zangkali sang mani, ma zangmu namcha laksang mani, nijo mgzhi sang mani, sanga nagzhi sang mani, shikmarcha so sang mani, khamarcha jay sang mani, Tamani ke song song nyan nyan. Ya, ta ya lu shakira song jian, nyerpa chen nga lam jian, simpa jo zhe ngho zhi. Ja, sam nga nam nga yang gu ya ra chukra temo ti, temo gong ra ka ro ti, kang cha nyan mi ti no ti. Kang cha sin mar jar jari, nda lo yag shang a chong jari, ah chala, chala, tah chala, war ka pang zhan nga ti. Nga ya shang lo man bi jari, sha ka yag song nyan duk jari, si cho ki tring jar ten jari. Ba zhang mi la yung lan jere a chala chala ta chala. Ba cha ni sheng zhung a ti cha ram kar cha hong zhug jere. Lik sher mu a kan zhang jere an zhu tu mi na ka pe jere a tan do yi zhi ka kang jere. A chala chala ta chala. Ya ta chi kang ga ra ni yung chil sem ga me tuk cho. Khura me tuk ta gan ju yara me tuk tung gong go ma ta me tuk chala ga ga yi. Zhe la yi nam chan bri chi lik shung ka pa se re chi. Shabja kei ga guya kwa tre me tukun dabja je pa te kei da se den pa yan tore ka ungu cha reki. Yara yung rin zi reki, ahra ma dra yi shi lop chi ri chiga cha muri aanyam, hidra gidra gi aanyam. Ta hu ma mu ti aanyam, chanku nora nora aanyam. Da zha mu nga zha da ra ra ma wa mi zhong yang lang lang lang karo mi jam so me re re. Mar se re ngam ka chik chik chik, yaa ta gong te ka wam zha o me tukun me na kar chungi. Nar me ngam gu nam zha o le ki me tukun mar chungi, ser zhung mar ka chin da o. Chi sa me tukun ser zhungi, pa zhung za chik khan da o, da chik pi me tukun ser chingi, tanga e lu e zhig chin da o. Ten pi me tukun pong jing, yaa za sim me tukun cha man bum nye re de nan tukun re ye kre te na tra re we. Sung me tukun ki kye me tukun e, me nab jia zhe pi pa chum ne chung yom lak jing na ar chik ka, jing na ga we la re long li lang chur ta na asu ga so na ten pi da re tung. Cha ki de lak pen sim chuk.
1: Kambi shi chung lian xin.
2: Tsarui hrtam jil hlang zhin.
1: Hjilbi dhokar chak zhin.
2: Arubi ardang kang zhim zhin.
1: Nga tsu na chung si biyar ga tsaltar zhin.
3: Hirig gar chujin jawi gar kong.
4: Lori wa logshig li nyuri gar kong.
3: Hirib jo demu zuwi gar kong.
4: Lose jo drachung drawi gar kong.
3: Na chung o lorin dan se aribi gar kong.
5: Zhubu chung chung cho. Da da che cho na chung si bi er gar cil lim cin jo. Aribi gar kong ge chanpar shik tang. Nga chi hi shi cho mo re. A lorin ge jir cin jan.

그시부 우진지 그런 그 워무를 정노게 전인데 그 전나 당시급제 최설 따르세나 총티스 나는 고루 고르정식인 포아 마스토바등 어제 마정마 잠리 등거 디신 쇼르시 사제 미라 권바잉 안양시드 지르와다긴 온정 스카티 초안은 신능기 콩알리 어드능시 삼베르치라잉시 마뇨 뜬데잉 조능는 어젠르 쳇즘이 요멜라 저와 첸부 미브르 데는 소화라 좀비 스타튼 흐릴 세르 영케세지르 ngë chungti je zhōnheng gen zhōng kōng zhē shì yīn shì na dē nè chēm cēng gè kā chēm zhēn zhē yīn shkā tī lō rūm nè wō pōng tāng zān nèng jī lō rūm shì yīn nō gè shiān gè chā shīn dēn zhā shì gè wō tā chēm cēng mēng bō shì gè la ngā dā yīng mēng bō shì yuā ngī rì lè ngī pā mā nì gā shtā nì zankun shi manyung nuk shenge njirtan tanung ka koring dandrasik ni nga tang chwe je kou ni la yin semdi vagpib je semkum khu ma ji lan ji zhav yul jisi chwe je momi jing nga la shi bin dan da nam yin karsu shi marung la zadi war jing gada di shi ba mebi di si tkshu shi agi shi shenyung nuk shenge nga la chana shonung tang javi thotel thumayin jigtan tanung li shongbi argawa de insir kashu jinji arang ga wamur shangbi thai ka thal shonung na lanchi se tba shi yin la nga la chungti se kori tang thobshung ga nuan khu rti chi chi chung bi. Nga tang drupo chung chung tsu ar jin da chen zhim tang arindab se zem rayang ni si bi lan chi je fya gu tag jen du da ba chu. Di ma yin bar ka di mo chung da si tukang chen mo shik da do bi gang da tang na nian jin thobchalan zhuwa am yir da luk ni li xian zhuwa li dun chi yang me bi shonang pan do ba na shtong sim kona ni re sir. Arangshunga korik tang dan na, mi korik na dili jang galchi di, chimta pana tang shira zhubo shibi hui xin, ar jakan zhambi chi ji jang kuwa na zhubo yin. Khonchila tanga di star, shasuk shagu mangpo me na yin, nga tsu nanyim war jan zhung na, dashta li adamjir ji mangpi kershinga ma la shonung dan khapo re. Shonung paman la, Shishin gangmang shik yu na yin, nang sim na dewi jing mi ma giwa shikri. Mo shik la, lo ku yin shing, sim jia qian bu dang da na, rang xin ji zhu nung pa shing. Dili duk di, ku jia duk jing, gersim chi wa shik yin.

Pakistan ke zongli yumba am shinje lonchin dar ji chen ngani ge gomr tan don. Pakistan shoti America dang yelang ge tamchi la warndum she yumba dang. Demje ter temti chenbu thop thabr yel chi o ser. Dar ji nyen ter Pakistan ke jelsa yes lampo ni jakhu su se jong chu ba dang. Shinje ti chu chu bi khomr tamshil pe ku she gir. Pakistan shoti namjin America dang yelang shu ni bren jendi she shin yolla. Amgiyelne shongsu se danglin tabi shabdi thachchul jije singwa bi chede insere dar ji shege ren damji khyen bi chani nga chu amgiyelne shongni je shabdi jin thong go dang ji ji de yin la de ne sakla rang cham da masal zangning yong je gim khu yang yin ar ja khmang bi ja chur go de mo la nyam ji che dam ji zang tho da bra ji ji yong sere Mali mgshu ji chien nga nyam shegir. Chie bzhen nyan, Mali sakil mangpura gortang mangpi warnang jabgul nga chut peldi jirka nyichin jia mungpan la champo dang. Di nang jirka nyichin jia langkur dang barzi chonchin zol sula dorshig dang yosir. Mali dhengchi mahunga chachu jindun bui nyantarab sajuk peldi. Mgshu ji thomara mopu ti sakil chi jigla zhongchir namngi ji jirka nyichin behkung shi sashigla champo dang shdi. Jirgam jen jia langkur tig dang chashtanga barzi dang chonchin zol zol kong chik ji lang getur dang sen. Mokshu ji di ji se yang jira mopu ti sakil ji. Siwa li zhongchir shangyi se warnang jagu shi di. Jirgil nye jina ngab chi zang seba dang. Jirgam jen jia langkur vzha dang chashtanga barzi dang chonchin zol kong chenbu chik ji lang getur dang. Mokshu ji darunga. Menaka sakil menaka zhongchir ji kharli sakil di gortang sambar champu dang shdi. Jirgil nye jin ji chukang jiga char jo shi. Mali mokshu ji dan duna. Multa da jelyong ji chabkong si jirgil nye jin char jo shi jin sir. Mali ri nishtung jini li chan la dinjiga ni uf damar sengsang da jir jang. Jirgil n jabgul dang jagchi chik sol. Arigidil chukang war ji jagchul ji mangdan zhongshin yuol. Niwi lungi rang la. Mali mokshu ji tang mangpur arang nga kong jian jirgil rang liga dang jagchi chukang la damar champu tong ji ceftan. Tsiya nga nyan jia gongbura, zamba vi nyan shtung shu qiya da qiw tang watar na. Jel kong gil vi, jish qiw la shabshin dong shu shibi xe qiw langkur qi di xe la, nyan di fshir zhu ra, zamba vi yi, ma shu nali na kharma xiang qin, muto ku sakil di langkur dong qin xiong ni, nyong tar yang ma ju zhe jen lam di hura xe l. Zamba vi nyan shtung shu qiya xe cong zhen zhi nyan jir tang xe jir. Dong qin na sa di nyan gong qi cul jik sam zam da xiong a dang. Donqin zhongbi sa chan ni jil sa khala li ni niya ma pan da war jie zhong lim ji su si lam cim dang tani bi sa shel. Alankur qi jin di nang jilwa re sima dayo ba dang. Fei lang to mi kipu du ni lam la qi di ma la vira xio zi yuol. Meng ra mi ma kang qi nian zhim jie man kang da man qi xe bar jie wa dang. Donqin na jir qin na ngar zhin na shtag shi xe zhin yuol ser. Barzir nyanshtung shu qi qiya ngani na nginzim shi batar na jakub di nifshin ab jil qi akil li ngwa di yi shtibi zhong qir liyo buliang ku yil hubja shigid nyantar minti jabi donqin shung ni ma nyi xinlam dhukur wadang ma mangpura mechung zi yuol doyul nyi qin nan zinzong shi barishel Barzir qi qerig nyanshtung bi gachud hong di guandum hong Filipu lu so ye nyanjur qi jarnzhi dangnim shikub shigir Lu jiksim jen jil huma shiki, qimni minda qirni lhubja rik yuldi, lhubsi zhongzhu kanda xobi war qimsi mindi jafdi, gergin lizu wani jenlamdu khurwa dang, lhuma mangbur mihchun zibari sir. Sognin li tarbiya ngisi tongkin jibshen na, jabgul zhongbi disi, lhuma cu hajang shtigni, jigji nitil ngang kabibdin jilni, giftigji libu gabayin sir. Nyanshtuk shugji, mima mankangda jilni xobji shiba dang, nyanshtuk shugdang, chimshil manbi qenki canchungi shtigshil shijin yu sir. Yelang nyanjur ji ci simnyan zhigbi ni ciltar na, yelang shenzhil buyan zhinsu ba, ba jia yi, ari ya yelang shu qi zhimu li ji ji sarbi nang donbi zhingu kag zhu zhi la shir lan dao yu ba dang. Yelang shu qi di tala zhishib shi yun la, dashdi din cim qi zhimu di, nyangdil qi natun dang zhewa me baru xiel. Ci simnyan, ari sinzin tilang puyi, ari derang ni zung, chirtu nang gachu bani, hori muzi cungag ka zhizang ka

0: 很正个中行就那这个，中行的银，要那我这个中行办的银，中行肯定能用的，等你做这个就不用那的。
1: 用那的，对。我这个中行的存金呐，这个我就一坑罢了，我这个一三个，你屋里那个我这个中行肯定存在等你，他肯定玩个我这个能动的呢，就和能动银金呐，到处打个线路跟人金呐，恐怕个两个股个的，这个我可能说代买股个的，这个。다 인제나 다그 농톤 응어초 농톤에 때 시기 인제나 그 추고 다그 다 공화그 냥 고고 아니 인제나 나카나 손에 때는 담만데 이나 추하지 그치가 간 즉 쓴나니 드레이더니 되게 땅 추고 그 진우 응어초 이근 될 때 때 땅 추정 공부 이근 될 레군으리 일단 다 그 준데 제 손에 때 그 공화그 냥 고나 추고 참마다 그 응어초와 되게 체이 되더니 때 참마 전에 좀지 도무스리
0: 디나 침성 라라즈 너머리모 아니 마드크 Uang jerjizi ni muzgo kamo. Ni jerjizi ni muzgo ka. Oya ta, kapti ta yungi, khunzo kuna, ta ni madu kungur wana, langkur nda tang, yung na, chongkang da, diyan chini gurumu chay ngapchi thamba, nda dukundu, ni madu uang, ta jerjizi yin, nazi dali yungi, ta shu, chimzang kandi na yungi, zhongang yi tang. Di choni ta, ni dungno gu choni, ta khunni ga thamung ga jerjizi nda yin, nda yin, Da kongwa niyo, yang na chongkang niyo, da yang na sire dhamozgo, kin dhamozgo, gormu, nga kongna na gormu dhamozgo dali, yang tiki zhonghang isan jyondar tiki?
1: Jyondar, da yin jina nga chura kasantira dhamogo jyoshin dhamo tiki nyongwa. Di ta zatsang niyo, kumo zatsang niyo jina, me dhukhu di anya matrikno wangan na kiga hama ga ke kongwazgo niyo kumo, kongwazgo niyo tani, da ta yin jina kain sun jina ta anya matrikno wangan ga jizir la, kia ranga jizir mo. Then the Kerr and Yamadu Nana on the tongue, Chun the Kogu Terka treated the Niko, Jongan on the Litan. Litan touches in the Jinikina Keti Torjungo Sonara, Tago Quanto, Kerr, Gerg, Kerr, Rung, Jizimini, Tago, Tak, Madu Nanga Jizzi, Taku, Tago, Chipa and the Tay, Drachamme Kumo, Tajinikina Tinkosa, Chesi Gunara, Tank. Tadi sosial kerja cuma, tapi ini na, tadi ceritanya ini na, cuma kita ganjaran ini cuma cuci nyandik tani tadi mandik itu guna mangkiri. Tapi tanah itu cuma nyandik nu jik de tani, tadi kuai na cukup orang kuai na cukup tiga ganjaran jangan cuma. Tapi ini na ku zatang ini yang de tani, ji de tani, tadi ji yang nih ganjaran cintanya ini namu ji tani, ku orang kuai ini na, mana jadi mandik na segiem si. Tiketitani kanya chikche khilanda tanga chindaga zhonghandi kuna chungnar, zhonghandi kuna tanga zhigni ta kanya marungna tsukye narata ta tsukun jubarandu chi samjugiri. Ten tanga chankhanga sunara, chankhanga nira nga chiku zhonghanga ikindi jina shiga khilanda dhumusirumu. Ta shiga kanyaga angchandu khuda gamsung shiga itanar dhumusiriya.
0: Rita kone anika shanogu khunzhukana anye marungga nguanga jirzi tanga, anye na jirzi ga Zarda niga tamu na gangwe jirzinda yung soso zhonghang yitang na gaiti ta chimsangda niga maandiga torguni nimashiga tagdang nara ni maandiga nguanga jirzinda zochi meka?
1: Zochi yun mara, tati zhonghang yigin uko leitang na tati arangi nuga denghang na yishukumu denghang tati zochi dhanda wun mara
0: Ta zona ni na jirziga tamu na gangwe jirzinda zochi mora lazi?
1: Ole ole, terbu ta ni jirziga tamu nga jirzinda yinjina kanyiga yang tamu ga Jintang yigina chukwa ganja yinna di kanyiga arangka tri daitani nga chunda wang yonghanga yichanga li na chukhnari.
0: Ta tamo li tangna nyan jirjiga tamo nga jirjira sochi meka mori lasna. Ta nyan madiga nguanga jirjira sochi meka dina ta ta chirtang kooni shari wangu kambaga nisi na daga ta nyongda jiji jibdaganda jiji narstawa alangkurga jibdaga jiji narstawa ndamuga ta choyi chunda tsungu nama natsu ta ndamuga jindijin hachang nama natsu dondaga nama natsu dina ta nda jambundi sozhinda manjongju maangwa na kimtsangi na chukwa ta rika kimtsi na chukwa kanga tarchang tsangmada rigimtan shekji meni khtamji meni tamuzi ingo na chikwa gaji na ta chimzang kankang nangay yungi, zhonghang yitang na ta niga chora tapari, ngara tapari, chorga ngarchik kankani zhonghang yitang na maungwa ziga gada zika shuga waso nara, xoji zika shkawa tuandang nara aniga zhonghang zhong nara, zhonghang tara waso na ta shakyo nmari razi nutar yaya kwatan chi, dina ta tatanga chamchong tang cholam lintzen tisu chayangi tong tsumda ninjo lintzen di suamdiga patang donzimba topdan jahi tang suamdiga ngan kirwa tharja jahi tang jahi tondru shtarkilwa shtamjan tsu, shi tarkilwa ғаңчық серің атан соңым рэнчин ейін таңыр жемел етінің ғачу еңімчерін жіл неркөсу дейму.
2: Цорхуны мексулы менгүгі келла жанкіліп шейдім. Мамың дасы чомра, сақын, жонкын сусы мексчун мүнжуңы хевша джэжуғдың, мексчун шонкөпке рэнчуп шейдің. Мамың ғаңчуғы жи тарлымы бгенні, ргу шыла жопи мексулы менгүгі тайчы хевша нацу мүнжуң шейдің. Уақтыңчы жадығын чаржығы зуғы. Алоғы жүгі мексулы дэнжіғы дәмбілдің тэншан. Арғуатан арғи күнді мә шармыр жүй тапа жәді. Сөрмін мексулы менгүгі кейкелі жанғылы шейдің. Құтойынкір шқамхи шевадың. Алоғыл шығыты алоғы сұңсынды барлабе ниудың арыңдан жүгі бадың. Алоғы сұғы нең бадың бика шамбе алоғы сұғы көшіл шелмару.
3: Таны бейжінші дейсіл жергі ен.
4: Цормын ошкіл алуңчын.
3: Цормын ошкіл алуңчын.
4: Сарынгір нямжу.
5: Нямхын амба, чын амба дейму ена. Терэнэ жэрсэгэ дэ ангэ бэйцэ чэгдэн, жэрсэгэ дэ сэн бэйцэ нэхэ, уэрсэгэ дэ сэн бэйцэ нэхэ янла, залх бар жэл. Шуэнэ тэнбэ сарэнгэр нямжуг лэцэнгэ нандуна нэдэ жэвшэл.
6: Xi Jinping ge Hunan Changshi Liuyang Zhongqir ge Cunbu ge Zuozha xigen ge tur shungwe duanjin talen zubtun ge gaqian nang.
5: Nga chi gongsang zheng, zhe cu yong ge sakong li galwi mirni kurji cilin huancib xin na matang terimba ma chig dongshir nga liu gal.
6: Shangqianyong dianzheng guosun xiawe nianli guodong cungda di.
5: Jiangduk ge shengkim di, sa zhib xie, xiongni nangdun la shibda san shu.
6: Ata ngabi cib zhenying ge shiti chetsu zhidang karma zhibche yime zi, Hunan Changsha Liuyang Zhongqir huashin cunbu ge zuozhen caiyu gongsin kurkeng de ngay tur shungni marna hirmi cabjin tib. Duanjin shungji, Zhonggong zhuanyang ge zhichib shuji, yakib zhi zhushi, Zhongyang Amagay Zhushi Xi Jinping Cantin Tongqian Nangwa Masil Zabtun Gachin Nangni Hunan Changsha Liuyang Zhongqir Ge Cunbu Ge Zobzha Xik De Ngi Tur Xiongni Marna Khirmi Cabchin Tip Garsong Chame De Jirwi Marna Cuoship Deng Mima Nihi Yogi Xiobji Xi De Duanjig Ligdi Suq Liga Yigbur Zhibgi Kang Duanjin Xiongwe Jirjin Gengjuk Ji Zai Jani Ganche Vdandil Namu Xie Gi Batan Xi Jinping ge sakil susu deng dedu deke ge lhapsha delin dengsib xini denzhig tuinjil ganche ngenpib xeba deng. Zonil lirig chapkun ge nyenka deng ngomil jengen zhashir jizhig xadi damzin yigbu xeba. Zhewe denzhig dodim la hinani mamang mangzuk ge cishuk deng jenur denzhig la kagtig xegi ba nanji den. Zhonggong zhuanyang chapsi jizhin e, yesi jichib keng ge zongli li cheng ge chankulin zibdun nangni, mazheng nirde shibzi xe ni, mima nighi yogi jubji xe gi la, canrig deng tenbarin choshchub zanzig xe de, shortun nonci ngongog namu xe gi ba masil, linjig lagdi ge xawa yigbur zhibgi. Daidang chapjig de, donjin shongwe jirjin gengjug ji zaja de, chamsul dar thagchul namu xe gi. Tengkib ngasul di ching gongseng di kib yinbi, jesu jichib keng dianzhig tuanjil yung lan keng yongzhib keng sanik suci tuan de lhapshirin zinjir gendil tunggi ba deng, zonil lirik chab kung dianzhig tuanjil xawar nga li hing nan de, tuanjin chabchin yongwar nanguk xaagi ba deng. Xi Jinping ge zibdun gaichin deng li ching ge lang xa der, chay deng dodun bu ge li zhib chan chung yingi sen zibdun xe deng. Hunan Shengqin ge Duhu Zanzig xini Mima Xiobji deng Yilngi Tegshu Suq Xiawa Nihi Yuegi Ligbur Zhibjin yu. Mungir Xiawa Kisusu Zhibjin bi Geng yin. Shichu Shuji Xi Jinping ge Zibdun Gaiqin deng Zongli Liqin ge Langxia der Zhonggong Zhuanyang Chapsi Jui Ayun Jesi Jichib Keng ge Zongli Junba Zhenggou Qin ge Deng Zhuanyang deng Jesi Jichib Keng ge Cabxi de Cie Rengan yin Jilu de Kik Gankir Lomting ge Nichi de Hunan Changsha Liuyang Zhongqir de Jiu de Cunbu Ge Zobzhin Gitur Duanjin ge Chaidum Rukqiu deng Tegshul Xiawar Zibdun xi. Zhenggou Qin Jiurji Ditu de Gitur Duanjin ge Yilngi deng Liuyang Zhongqir Mankeng de Songde Mei Pobi Mengcuk deng Zirim Lishil ba Rukqiu Mirna ji la Zixiu Shuji Xi Jinping ge Chankul Zibdun Gaiqin ge Gongdun deng Zixiu Shuji Xi Jinping ge Tekir ji Jizhu Xini Mirna Cuxiu deng Mima Xiobji Suq Nisil la Jilun Shimu xi. Di ji Yilngi Gondun Bura Cungde di ni Rukqiu deng Xiobji Linjig lagdi ge simsu, duanjin tagshin suq xawa nga li lagbir zhibir simjig gu zhig xi. ཁེ་ཡ་ཆུ་ཤུ་ཅ་ཞི་ཅིན་པིང་གི་མ་མང་མང་ཚུགས་ཚེ་ཤུག་དང་ཡན་ནུར་ཅ་དེན་ཅིག་གང་སུང་ཤ་ཅེ་དེ་ཨང་དང་པར་ཅག་ནི་འཇེ་ཆལ་མ་ན་ཚོ་ཤར་དང་ནི་ཁ་ཡོ་གི་མེ་མ་ཅུབ་ཅི་ལེན་ཅིག་ལག་དི་གི་ཤ་བ་ཡག་པར་ཅ་པ་ཏོན་ཅིང་གི་རྒྱ་ཅིན་གང་ཅུང་ང་ཚ་ཅུ་ཤེ་པ་ཟོན་དེ་ལེ་རི་ཁ་ཁུང་གི་ཉེན་ཁ་དང་ངོན་མལ་ཅེན་ Mima Nihi Yogi, Shopchi Sheba, Tanrik Tung Timberin, Sochub Shiti, Shoshun Hongo Namu Shebatan, Linjig Lagadi Shawa, Yerbur Dumni, Doinjing Jirjin Kanjung, Sashu Shigibi, Langshadun, Hunan Shanchin Tang, Sani Kakan, Jay Shuji, Sachu Shuja, Shijin Pingan, Changun Zupton Gachinger, Gontun Tang, Zongli Lichenga, Langsha, Lagter Dunchil, Ta Chigdashini, Lapsha Samu Limbatan, Dinjig Tunchi Jin, Ganter, Nimbab Sheba. Sonil Lirik Chapkunga, Nyanka Dung, Nguimil Jengen Jashir Juizhig Dandig Shidi, Mamang Mangchuk Cishuk Dung, Jinnurja Dienzhig Khatag Shegi. Zhangguo Chinggan Jeche Marna Nihiyogi Chochib Shini, Mokchik Jeng Maliwar Khatag Sheba Dung, Shoshchunga Kharmin Zhongwa Nanguk Shegi. Jese Chichibkhanga Duanjin Tagashil Chanchungzi Giba Dung, Mokchungwa Zhaga Zadun Tar Duanjingan Zhongjin Dung, Gatcha Zashu Sao Shini, Nichil Lagtaran Rintil Shik Chir Dungwa Dung, Gantcha Vdandil Namu Shegi Ba Nanji Dung.
5: Sarnguk Biya Dangawi Chia Nganyin, Jemzhila Jengchen Pune Jilun Batarna, Ngachi Gongsang Zheng, Chichu Yongja Sakhungli Galwi Marni Khurjig Chal, Nguansi Shina, Matang Thermum Chig Dungshira Ngali Gawa Dung. Nyanarir Changyumchi, Matang Dungshira Sumli Ganli, Dorji Jia Dinyumji Santu Sarwachan. Chia Nganyin, Jemzhila Shirchu Li Shirlun Jilwa Mangshi Jia Dikub Siba Dung, Shiglamchen Jirjin Li, Tangkur Jia Chungchir Chungzheng Li, Shdini Chungchir Chambur Shirlug Bi Namba Nguan. Shiglam Dekhagi Minkur Shtongni Dung Nibja Nyerga Jemungta Shtongji Charja Yobir Masil, Minkur Satsuk Jian Jirjin Kantur Shibib Shaba Lagbir Jibjain Badang. Jianjin Satsuk Mangbu Shiki Chana Jabni Linyir Shidi, Yelkur Bi Chami Gagdul Jia Gimkush Gang. Jiyong Jia Nyerjul Zhonglam Jia Lankur Jigcil, Chia Nganyin, Nyana Huma Li Marchik Badang. Halama Lankur Jigtang Shiva Jig Sayak Jigin. Beijing Dang Shanghai, Guangzhi, Chengdu Suho Zhongqir Qijin Lin Zhong Shia Badang. Demana namzhi tanga nyerzhu la zhonglam thakur ji lamzha zhi lankur ngagbi nitsin zhongla. Rima la kharzhu la sirji tar, gubtag abdin dang gubtag abdin man ji, dhachi la lankur chungji, jiliung ji lamzhi na dhabi zhonglam di, rima ngang jigbi dhizhu ji caigangli, ciya nganin ji gongmi chachul jigni war yin la. Lankur nyerzhu la zhonglam ji tungu ya lamzhi na dhabi kurlam dang jilbi dhizhu cajirin zingki. 从东部个蔡安尼的恰不这个西北日正大呢大连阿西公生人地清跟杂志了孙黑的银特人恩配从从前提克的没错给坑里但阿比蔡黑这个年里蔡不认你玩从东部个昨日大西部蔡人西北刚当冲中东季节日经蔡等从日人部正南能给地念里所说的家庆人阿等阿家庆阿等正冲生派 下边在去接金库哈正去的公司人，昨日里头个业务个申请的改为一个月涨不个日券，哪能个定义里，也是等等张冲正牌话等，提出了这里也比较严呢，谁去了西边，一个月涨不也是你很怕你，电从接孙准坑个十个多人在做了，也去交不进牌话了个这些。 从宋家去个南巴人不是心里，但阿为菜不认你的话，你是东年这路了。再去了团子一个娘子不三十几心里，没等个洗碗机了，啥也这个，你不么热冻了盘土的，生从长不了，过了吃个吃个这个，天气呢你，天不么个冬时了你，洗碗等个这些。但阿为菜阿年间看住了，想起你用钱，临这个我孙下边年里过冬从的地带，接触出这些精品跟日本感情结工等等。 总理李庆格全国的冷下脱不中等，冷得人等是不稀罕。当各界公司这个总理是六八等，一个国家脱了不等，团结就脱了不少，做那个啥不容易。连这个团结啥不一谈了，杨杰国总等，杨杰国这个西。相亲当一书记，相亲的孟庆的今年用谈看个主任的吴学军去，啥不也冷下东八等。相亲当一书记员吧，深圳劳动村的村子是不嘛是过这个西。吴学军去南极谈到呢。 接触书记习近平跟日本感情结工等等，总理李庆格全国的冷下脱不中等，冷得人等不晓得。连这个团结就差不甚干车，他记得单不可话等。头一个三路等，第二个三路，他记得三里，人跟人送等，人跟人吃，人跟人吃不晓得。连这个团结就谁都可以说说，团结了什么些吧等。学术性干车人不晓得吧。 林这个团体前我们的经验的拿出了学过用力是不是的等接触学吧。

0: Ya tuku dimu.
1: Onya dimu, chio dimu ina.
0: Nga dimu dimu.
1: Oke dinki, lintan zima ina, lima lima sik liyan zuku dik nima ra.
0: Lima tsura, lima chita.
1: Lima sik nga zo tamay chumtang sik nire dung diyo di.
0: Lo tata me. Ta ngan chika la zgin ba.
1: Odir kina ngilu din
0: tada. O, tata pachir uchi mara.
1: Oke dinki ma odu. Lima tsura ga gya tuto nga kodik nima ra.
0: Lamo tsuga gaga tutu. Ya taga la jambara yo komurga.
1: Tada tira mao du jimba za kodi gero chup tiki.
0: Ya gaga tutu razi chikunu.
1: Re.
0: Ya kabji milisana kodi gada di mo.
1: Oya.

Ya,

ngari tukuna ba tena chamdani chi terangali chindi nga kovdugnu gun chamdi lakchi tukari rizin utuzgi dana terangali chindi nga ta ata kovdugnu da chama jina kama ngumi lisa nga shinkin chitukut kari indu ta ta kovdugi siyul dana lama la tarchika langbi tenchin pama gila kansakun nga manglanda garden da sangji chusku langbi odonlan nga ta tar alawa cheftinja langbi chit sunzum zga chakari in chusku nga manglanda lama pro doma galang bi nzipi thar lama pro doma galang bi yu hama lang gu ni ma da as gu nu ga man de de ge lama yang chin doma galang bi zhong ba nga su su gu nu gu dong nen kan ba la chan de gu lang bi ga chun zhong bi ni mo su gu nu gu ne yong de zhen ji na da ni wi ti ku ke ge nga nga ti ye lo du ji che ting ge la ko di maize de gen na ter ng le chin na che ten ji na lawa tak chen du ji che ten ge long nu ge so chen na yim de ge dang chir sam se kun de yang ko de gi wo de na na ba tu ge khin den dang cha bi mo den sha wa dang cha chi de a ra ter ng le chin de ge da li ne ri kum se ji na cham bi lak chi na chu ya na ri wa shan kin che tu ku me na nga chi sham da ri na ma la tr chi ke long nu ge chen chen pa ma gi la khal se kun ge mo nan de ge ger ke ke toni 대릉 그스캅 서비스 타퉁글이 쓴다고 더르구니스 시주이라

지 한대 손 집어야 어딘 봄이 형집든 좀 곤도 위상 중에 소위를 지르 야야 지금 다 뭐야 어디 스탠드를

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so. Wale chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigira adawa nata. Nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini adikchiz gira jogo no cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram babtum nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalong gu rauk, cholo gu rauk. Chansung maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasung konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nache maankang gana khaparantarashi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tue ge den sim. Gel den ge tu. Den der ya.
3: Shkeng lege kwa shke na na zhang song man lim. Rin zir bag nil shung na zhang song man lim. Zhang zhi yung kam chik na zhang song man lim.

yaar chi ding sanganan ji dena tari ge le chen de lama yang chin roma ge lang bi jong ba nga so sku nu ge lar kin yamu di thone pan chana bi mo zu ju yel le chen de ge song du pa dong song ding ga an kher ba chen ng da si ra ta kel pa tam den zu che ju ta kel pa ang tog chen ng song ma ren chi ni yin ka bi ji mi le chen ma zu yang chen zum tra ta si de lo se

0: chal shtol shtom bi gazgishnin mali ba chavshin charbi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawei chungur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nya

Yeah,

ཁལོ ཚང གང ཇོར མུ ངི ཚར ཁལོ རྡན དུ ཆུ ཁ

0: Nyamkhanamba che tsu de moyin na. Shuni tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchin ji nyin shabi lenchin ngondap sheji yin. Ditsul tigdang karma ngachni ditsul vdin war gu zombie rolmu dang lenchin ngondap sheji yin.
1: Tam jer go mu olung de do bi diksim ge ma ji go bu. Yikim da si shugmul go wi tsormun ge woshka la longchin.
0: Dizulav dami, dizulav jilwar, zhongying woshkala longchen qi lintzina jistong shiji. Dizulav jilni, dizulav jildang karma simchi war, shugbi sarnjir tongji.
2: Tsormin woshkala longchen qi shugbi sarnjir.
0: Dizulav jildang karma simchi ni, dizulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lensin shtong je yen ti chular ga dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebjil lamtum lensin ta tong sha je yen
3: jebjil lamtum kya mu lam ni che la kha shu bu don kan
4: jebjil lamtum
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la fjartum shajie yin.
3: Khtam ki bian ba re re na di jim bo zha yin.
4: Di jim bo zha re re na gang jung ji san khtum yin.
5: Gang jung shen lhung.
0: Dizulub jenyi ni, dizulub jenyi dang karma ji war, di to saringir tatung shajie yin.
2: Tormin orkila longtingi di to saringir.
0: Dizulub jenyi dang karma jenyi, dizulub jiksim war, na chung si bier gacil lintin fjartung shajie yin. Dizul jiksim ni, dizul juji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngirki lintin tatung shajie dang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la kjartung shajie yin.
6: Nachung si bi rishti ji dora.
7: Wabi woyo hirik shang kam.
8: Rikbi woyo sinju ye kartu.
7: Nachung si bi yelri ji se chok.
9: Chokbo chung chung to.
10: Nachung si bi gachi ji tatung le zin.
0: Dizulu juzhi ni, dizulu juzhi dang karma ji war, di to saringir jartung shajie yin. Dizulu juzhi dang karma ji ni, dizulu juzhi dang karma simji war, chimshchung dang jolim lintin jartung shajie yin. Dizulu juzhi dang karma simji ni, dizulu jongi war, gangjung shalang lintin jartung shajie yin. Dizulu jonga ni, dizulu jonga dang karma ji war, zankur riv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la, gyechi saringir tatung shajie dang. Zankur riv za mgmir dang, za bamba, za nima ji la, jalang nishtong jie yin.
4: Gyechi saringir.
2: Gyechi saringir.
0: Dizul junga dang karma jin ni, dizul jitig dang karma ji war, warnang chenjiponyi lintin jashtung shajie yin. Dizul jitig dang karma jin ni, dizul jibdin dang karma ji war, chomchin dari lintin jashtung shajie yin. Dizul jibdin dang karma jin ni, dizul jubjil war, zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, 나 총시 비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 챠스통 샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 챠스통 샤게인
3: 아링이 난 뚜인기흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
4: 강중세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링기르 챠스통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung dang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chul cherg ni ti chul cherg dang karma samchi war sarngir nyamjog lensin shtong ji yin
3: sornin woshkil gung chin
4: somun woshkil gung chin
0: དེ་ཚོ་ལ་ཅར་གདང་ཁ་རམ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཉེ་ཤ་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཅེ་པོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་